nso awurade se ɔma ne nyɛ tuma kya ɔmo si sɛ wɔwɔ paa ma me afi mu 2030 na ɔmoka sɛ mekɔwoa no ɔmbɛtumi akomɛ nanso awurade akyisi afa wɔ so holy ghost fayɛyɛ mo si sɛ wɔwɔ ma me afi mu awurade se

ti me firi wo wu me ka mama zani na ti o zani ti firi wo si sa mi di me ka mama zani na ti o sa wo wa ye mi me ka mama zani na ti o sa di da bi tra ti sa mi o di ma be fi mi se ra ni ma ba mra ni o mi so so Hey! Benson! Not to know you!